bo ba bere gba won lo ti japa bo bere awo pa lo ti japa ejo egbon na ibogun lawon eniyan wa njapa lo ati pe ide abawo gan lo mu ka won ara ilu yi ma japa logun logo be ni awon kudie kan doju ija ko wa lori leide yi amo ko si bi ti se o si o ti ro ore bi se o ti gboro lotun lo si elomi ti e nile lori onise lowo o si tun fo pa yokele sese rin sugbon eroja pa yi lo mu ko tale fise le fo gere lo soke okun didohun to dohun lori ba yi pada nkan ori bo ti ro ko to fi lele ajo ma le dundundun bi ile louto oyo outo roje amo ibi opao in to ku ni kemi irejo woju tun so orile ide yi ohun ti o tun bo wa seku bi gbogbo wa ba ile fi lule tani yo ku lati tun orile ide yi se bawon ta nja pa lo ba o ba tulu won se ibogun la fe ma salo bayi rore o bo bayi le fi kanju japa afaimo ko ma fa ba mo japada ikede yi wa lati radio 103.5 fm to kale ka si ni ikoyi ni ipinle iko.

bo ba bere gba won lo ti japa bo bere awo won lo ti japa ejo egbon na ibogun lawon eniyan wa njapa lo ati pe ide abawo gan lo mu ka won ara ilu yi ma japa logun logo be ni awon kudie kan doju ija ko wa lori leide yi amo ko se bi ti se osi o ti ro ore bi se o ti gboro lotun mu si elomi ti e nile lori onise lowo o si tun fo pa yokele seserin sugbon ero japa yi lo mu ko tale fise le fogere lo soke okun didohun to dohun lori ba yi pada nkan ori bo ti ro ko to fi lele ajo ma le dundundun bi ile lo uto oyo outo roje amo ibi opao in to kuni kemi rejo wojuju soro ile ide yi ohun ti o to nbo wa seku bi gbogbo aba ile filule tani yo ku lati tun ile ide yi se bawon ta n japa lo ba o ba tulu won se ibogun la fe ma ri lo bayi rore o bo bayi le fi kanju japa afaimo ko ma fa ba mo japada ikede yi wa lati radio 113.5 fm to kale ka si lu ikoyi ni ipinle iko.

0: pale kini pale keji bojo hun ba dani balubalu ni o ma wu wo baba aliku ti o fe paya re ni to fi je gbogbo igba ni lu sha ni bi aso nfi o ti wa da laisan kale bawo ni o se se ya awon mo re dale ben ohun yi na lo ma fe gbogbo bukata inu ile yin wo ore mi owo ti won ni won ya ohun bo ba te ro ara re pa o le ri obirin miran to le se bi iya aliku se nse fun won nipa ise ile itoju awon mo bukata bibo ati iteriba o tan ara re bara re soro o fa ya re mara aya gidi won lode dekun ati ma lo obirin ninu ku ikede yi wa lati le se radio 113.5 fm
1: boda kondo gbogbo idoti tan won eyan lo sinu opo elotu pada gba soju popo yi ku ise amoran ti wi pe bojo ba de agbara le ya le e o abi o mo pe panti yi ma pada dina ijagere omi loju iloro omi ni yara wa apere ko do ti kekere kan sinu moto tawon ero le samulo onkulu anti oni pepe mesh be se nje didile mu tutu o da be ba je te mu tan ohun ti o wa boju mu ni ke ju ike ora ati pepa soju popo kia iwo ti nawo gboju ferese oko judo tinu ma donwo mo tojo ba di agbara oni rona lo eyi to ti e kon ni lominu julo ni tawon ta kole ko doti ohun egbin lati le won wa da seba ona loju popo so da be wo dekun nitori pe ohun ti ko boju mu ni ohun ti o sun o de loruko meji to nje ju pe ko da lo se idoti lojo kawon ajo kole ko doti le ba e ko ojuse ijoba atara ilu ni mo totu agbegbe ayeka ati ayida itaniji yi waye lati radio 113.5 fm to kale kasi ilu ikoyi ni ipinle eko

0: share Radio 113.5 FM. Ah, am I being usiwa? Olojo idea. I go make fat ko ja iseju merila. Le kan se e karo sa. E karo ma. E karo gbogbo eyin ore ati Ololufe le share Radio 113.5 FM. Je ti gbo na ni o gbina ya toro gafara. Asaki ipe. The New Telegraph laaro yi ile igbimo asofin won ti ranse pe awon oga agba o oga agba le ise ologun koda ribadu oye dele gbogbo won en tin kowole eni tin soju eni tin ko bon jagun gbogbo won patapata ni ile igbimo asofin ni won ti ranse si ki won wa so te ni won lori eto abo
1: nje ti gba are tinubu lo tun so laaro te inu iwe iroyin The Nation ti won so wi pe asiko abisa pe ka abandon project won ni yen ti lo ko si mo gbogbo project ta ba se bayi o gbodo se lebi to dabi to lapere ni e kure re e gbo laaro tun ni
0: doju iwe iroyin The Vanguard laaro yi ijoba apapo orilede yi won ti soro won ni se ri orilede yi ona bi to ye ko awa oju ona to to ibe gangan la wa gege bi orilede
1: Enja ti gba inu we royin the Daily Trust laaro toni ni ijoba apapo ti so gbogbo orilede Nigeria pe won ni are wa Tinubu won ni won kan fi wale won ni gbogbo ohun ta n koju ipenija losun lo si gbogbo e na ni won ri to won na to si n dun won lokan won ni pa ti ero aito abo ni o tabi ti ero to raje eleyi ti ko senu reto won ni gbogbo e ni are ri won ko da wa lagare e won na si sise takutakun lori e ekun re a gbo bi ijoba apapo se so gbogbo orilede Nigeria laaro toni
0: nitori wi pe ijoba apapo dake gan na lu fe mu mi karoyin eleyi loju iwe iroyin The Vanguard ni bi ta ti gbo wi pe leyin awon ogun logo ti won da sile ni ipinle bro no won ni wi pe awon mokanla mi ti won je obirin o na ni won ti tun da sile o lati lo darapo mo awon molebi won
1: nje e ti gbo inu iwe iroyin The Nation laaro toni ni won ti so wi pe ni orilede yi won ni pe eto abo o se pataki o n do je pe awon ajo kan atawon ojoba won ti parapo bayi lati jo wo sakun ona wo la gbegba ta fi gori gbogbo eto abo yi
0: loju iwe iroyin New Telegraph laaro yi agbarijopo awon osise won ti so wi pe ni osu keje ta n lo ri mu yi o na ni won tun pada si ori tabili o lati ma soro nipa owo osu osise to gbodo kere julo
1: enje e ti gba won ni eto ako eto eko o se koko o se pataki ba pa julo fun awon ogo were wa awon ajo kan re ti won ri ti eto awon omode ni won so laaro to ni pe won lo se pataki o wi pe ki ajo soro wi pe ona to da ki won tun bo fi owo kun owo to kun eko fun awon omo to je pe won ni the special needs awon to je pe won ni aira oto ni won won dey won ni aba won ni aya kan ni ipenijara kan won lo se pada pe owo eko won ki won je ko tun la koko gbe pele si owo ati aki aki ti yan to ye o ye kun se ekun re a mu wa fun yin laaro to ni ki won le ba ni eko eleyi to yoranti
0: loju iwe iroyin The New Telegraph laaro ibe ni mo si ti wa nje ti gba o bi pe ajo to ri si sakoso owo IMF won ni se ri orilede Nigeria e je ka gba yin ni moran o se ri be se n gbokan le awon owo ile okere ti o wa dase sile ni ilu yin e je se suru e se suru e ma gbowo le adiye ti o ti yi e ma ba kaye yin ele o
1: nje e ti gbo ninu iwe iroyin The Daily Trust laaro toni won ni owo osu fun awon olopa ti pon awon to le ni 300 kan ni ipinle Kano je pe bo se je togi be na ni pe ogun loro ohun la won jo layo lati ma fi sise owo ti ba won
0: nje ti gbo loju iwe iroyin New Telegraph na ni mo si ti wa ni bi ti ni ipinle Eko awon egbe oselu APC won tin soro lori awon Eko sinu won lori idibo alabele to sese waye won ni wi pe gbogbo awon ti o te lorun egbon ti won so loju iwe iroyin laaro yi
1: eh ka do ke lohun
0: eh ta ba ti pada de ka ma mu awon royin ohun le okokan ijiji
2: boda kondo gbogbo idoti ta won eyan lo sinu opo e lo tu pada gba soju popo yi ku se amoran ti wi pe bojo ba de agbara le ya le e o abi o mo pe panti yi ma pada dina jagere omi loju iloro omi ni yara wa apere ko do ti kekere kan sinu moto ta won ero le samulo onkulu anti oni pepe mes be se nje didi le mo tutu o da be ba je te mu tan ohun ti o wa boju mu ni ke ju ike ora ati pepa soju popo kia iwo ti nowo gboju ferese oko judo tinu ma donwo mo tojo ba di agbara oni rona lo eyi to ti e koni lominu julo ni tawon ta kole ko doti ohun egbin lati le won wa da se ba ona loju popo so da be wo dekun nitori pe ohun ti ko boju mu ni ohun ti o sun o de loruko meji to nje ju pe ko da lo se idoti lojo kawon ajo kole ko doti le ba eko ojuse ijoba atara alu ni mo totu agbegbe ayeka ati ayida itaniji yi waye lati radio 101.3.5 fm to kale kashi lu ikoyi ni ipinle eko

0: wa re lomi wa gbese lele a bere sin tomo irubuso meji a di wahala elomi to ba gbese lele bayi to ba fe gbese a da be pe won de block mo won ni badi ni ti suga ba poju ninu ara ki je yin orun sun ti suga ba poju ninu ara on lo man si waju to ma mu ki elomi ko la oju le ti won ni ri nkan kan marara
1: ehe baba wa e soro nipa chronic infection iyen aisan arun teyan kun latara ibalopo ni akọ na nko te menu ba lekan to ba pe to ba nseyan laguara o le fe sokun fa irina dede
0: e se atokun e je ka kokko bere latori chronic infection ten so yen tori pe awon ti nkan won yi nse won yi tete ke sara ko to wa joba lodokun e sa teyan ba ni chronic infection won le kokko ma riru awon apere won yi isokunrin isobirin oju ara le kokko ma yun wa ti nkan kan ma jade wa latoju ara ti o te wa lorun binu se nkun burugbo be ni gbogbo ara a ma gbona ara ma ta elomi lai fi atapara to ba wa lo to bo to wonu eje a wa lo di kokoro abejeje gbogbo ibi to ba wa wode ninu agwara a wa ma fun be ni wahala se wa ri chronic infection ta nso yi o na lo bi akọ narun te ba ngbo ogbologbo akọ narun ndi kan lo ti bere se ri ogbologbo akọ narun ta nso yen te ba ri elomi ti narun ba gba won mu anu olohun o se yin fun won te elomi ba n bera bayi ti ba yun ra bayi ni bus stop ko ti ni fe wo boye nikan kan wo afoku go n pe lapo elomi to ba de bus stop n bi o ba ka won lara de tan ba n ti n bera kura kura bayi won o ti ni mo pe ibuto ko la won wa iwo ogbologbo akọ narun yi ni ma wo si yan loju ti ma wa ba oju je awon baba wo ojo won ni gbagbo pe eni to pa fe se itoju isoro ti koju irina eda ti o ba mo nipa ogun kan to le koju ogbologbo akọ narun onitohun o mo kankan o keyin o wu ti gbongbo nitori pe ese kan ki dede se atokun won ni ekun lo ba ikun wa gbogbo ti n sele si iriran eda o nibi ti gbongbo re ti bere baba wa wu gbongbo re yoo dabi en pe eyan n ge igi lori ko mu tegbotegbonu nti ma wa fanu ware lomi won ti lo se oju bi emeji bi emeta eje abi won lere ki ni idi re ti won se fi n pada sibe won o wu ti n se won tegbotegbo ni eyi to wa loju nikan ni won mu nile ise osula aba nbe la ti n wu gbogbo isoro ti n koju iriran eda ati gbogbo awon aisan to n fa saba bi e tegbotegbo te wa ni gburo re mo gbogbo ti n je tolorun
2: tun leleyi o lati ile ise osula aba osula extra bitter lo n je bomo kekere tabagbalagba ba n je n todun afi ke ya lo ni osula extra bitter ninu ile o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe mo oribo lowo igbanse to le koko to fun ni ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula extra bitters gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ki ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kese wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elomi agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula extra bitter ni ke ma lu o ma re wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e lo osula extra bitter o fo danu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita owo ati ese to ngban riri ogbologbo kokoro inu eje olojo pepe to nba agbo ara wa wo ya ija gbogbo e lo osula extra bitter kaju e eti yin to npariwo nkan to le mo wa lona fun to nse bi ka po tell de ripo isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula extra bitter ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu kaye saroye apariro ese riro orunkun ati gbogbo bi to ndun wa ninu ara ta ti nawo nawo si inu wa to nkun gburugbu eyo yin to npo lapoju gbegben lelomi ngbe kin ki won to le to eyo elomi a ma wa sere sere osula extra bitter ni gbogbo awon eniyan pataki nlo ti alaafia won fi je pipe o e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi nibi kibi ti won gbe speaker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won nise o gbogbo isan ara to ti duku te ba nlo osula extra bitter gbogbo re lo ma bo sipo osula extra bitter ojulowo egbogi ajisan ni awon ibi ti e ti le ri osula bitter osula extra bitter ni won yi
3: head office wa wa ni ilu ikorodu e bole ni agri bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop